Jännikkytamakkuninga. Pitkyytäusi me teunne rauhamme tamakkuninga. Ukiok siuta voi juuna hodrattu siutin. Tai meri. Tamakkuan urieritys uivan tehtyvit. Kakajakpas luvittu, niin urieakaksi. Niin sokutikit teunit, jotka kattangistu neuvun, niin. Isumaki luakkoi jengitä. Hammaru tamakkua. Nurieri tokapaloi nurieri. Isumaki luangitsun asingin nurruta maunga pitotane sokkoi juvastut. Tai meidangin namari. Isuma vastunga isumaki teapalduuru asiaan urru isuma vangitsunga. Nuriakangit teamarittun. Atausittapuna hammaktu isumanakparaumat. Tai mennä isumakuruijakpastunga. Tämä on kaukunnuksi valleetuin nähdytti. Nuna kaukutan pakkua sinikäisyyden kaangamalu. Isumake kuului jakpastu huikeso kaangatu huikesungitlu tai muu ja kattua palurattunikkua. Nää jäi unneusio valaksuhi. Tutiksi jumakko ei johdu valaksuhu. Tai mani pili oppunga makkunnaksain. Pitjutikin vastuhi. Kanoi pangnang mga talakaway magkanang namat. Uli at saka kamayla, aswila, ay ting uraksong alukyangan. Uli at ituaktuwa uragamal, pekoktaw si matiaksong aluk, utak kaya utoy naksong. Tayo may niya, makangata si ukarwak palaw nga matay sumani. Kangata si ukarawak palaw nga pagsung parisik kundo, kangata si ukan ni. Asingin niitu, atausiliu kopparauksema junikkua. Upangaksakut murattiliu. Kangata siottikin neamakko, tabunga mittimasarimu. Pariisikko akkutiu varaumata, kangata jakaeringu, akika luokpakkaakin jäsin. Pannakkoa vilauksema junga nuriaksakarama. Taununga uraasarumu. Taitsumannikin upakuti. Sima jaga ya kada tako ila umata. Uriya naga taso te anga yukka minyo. Angna anga yukka li jara uka gya kako iwa la umata. Uriya na kingu ni nga ut. Kima kauti da aga la umata yung kai. Asu ida. Kanga da siu tikin niya lang mamiti masari uka nagi ya uruwa na inyata. Tikin niya magkoktay ulumi tabunga tunga kimuksimi. Makkukurung mitta uka mikka utiwitaw ni ahluti. Jokai makangat siukku jangan mata. Pekuti kadaan na yukka kai, pekuti karua karung na ngaru. Itkiwaan na yukku. Akulak tok siukti kadaan na yukki yaksaka yakkaru, toko naksang na hama yakki. Itula kauruak tok saung itu gara paip paku dikkaru tampa. Asuila tampa na ilak suku mitti marring makangat siukti kittua rung mata. Ikinayak tua rung mata. Cuma ni telefon nak pergi ni jurang si mungkin. Waktu tahu di kota, waktu ada tahu di jurang keluar ni tempat waktu itu nari. Sebab nasib yang sampai ni lepas tu waktu ada siut di tua rumah. Paris kau ada siut. Paris tempoh ni ubah kami. Ani jauh pun negi suri. Ida ani ada di keluar. Tak aku tahu. Paris aku kau di dunia tak kamar itu nuri aksara. Ilo anito. Anitiyang ito ko, anyang magunaw ko kaya. Niya kong mayuluk kaya, umati mayuluk kaya. E karunuan na magu anyawil. Tako yung magukuro, tako yung naktaka. Uparun ni, ilaw yung maguma, ilaw yung naktunga. Tayo mayayon. Isumakuro yung kakungasit. Ilag karo tayo ma, uwanengin matatusak tingin yung iki yung Mijo mga itong taong ikarong urasin kumang nakarawa kamat. Tapos nagkong itiang makikumarap sa kinang uiluro ito at kiyang ito nilo. Nagkong itiang makikiluro kamat. Nagkong ngayon nakasuga sa ila ako na raksa ni. Upituin na ko raksa nga. Ukuha karawa sa nga. Nuriak siya kakarawa kamat. Tapos Upang nagsangong maawaya tuwing naktilu

kanayang ako din yung namagkwa. Akik sa pagsugit. Ami aksugit ito nito ami akataw katakso. Umiak kong ni. Tako nung nga rao pagkarwaksong nga. Ang kakanila ko sa mayong nerotso nga. Tapos katititaw yung akato nga. Ayaw ang suwi. Ukaw ti si malakso ko. Nung siya sa kang malakso nga. Ang ipitaw si magamakatititaw rao ko manakso nga. Ukaw lukso nga. Iminigligo utak ko dyan na kami. Ang ipitaw si mayulo. Isaya niyo uwat din ito pa. Kayot. Ayaw so kaya kami tigo. Katititaw niyo magsano. Tahan na tukis yung marami ako. Kanong tontay kung ngaon na sila ulit. Katigil ko. Kang usukil yung ito. Uwang arutaw kang usukil yung. Kung isi kadlakong ming mat. Isi uwi akaso nilo. Katitawa kaya kaya siya nga rin man na sabag ko ito. Kapari. At yung ilaaw yung ngong mat. Umiakasawak tayo matikilaan sa ni. Ang maluwag tayo na ito sa iya ang lalakas yun. Takwa rin sa kisip ka para isimi o tao kami tao nunga. Uris feo mo tao nunga noon niya kasyon. Kumagtaw to yung nalakaya kasyon nga tao ba. Nuriyan ng ngayon na kong. Isumakuruyak pagsong. At yung ila ay ito sa iyo ukaw din. Lakso nga. Kangari ko katititaw yung marakto nga. Tayo man nagupi ko manurihan ni Tiangit yung kisaya nagupi niya suku. At sa walat titaw ruwing ng mga tapa. Tako o kawdik kan naksugit. Nang minlatar o kawdik lasugutan ang utaw ng katititaw yun lang mga lakso nga. Tapos na kanuktoro yung migama. Pari si miutaw miutaw ko ilagiyak ka. Ila ang mata na ilagilu ang utakatigilu. Pari si miutaw katingat at nuriyang. Ang ayawing aksuri. Tatigi yung maragadlu ko kautilu. Inyato ka katigi lang na ako uungap patawa. Unusak ko tumo akpat. Dahil kong nga wiksakarak to. Asuwila. Na magsitaro ilong mga sibuni nga nilitaw kong alak kamingin na maataw at ikaw na yangin na nung kawisak si Matluwi. Marikaro ang mga hata. Asyo ila marisak to taguwag. Kaya sumunay lahat sa kong tata ila ako sa mga manurian ni Kumatlunga. Di ko siya akpaglunga ro. Dahil man ikayok tayo yung mamakaak sa kong. Dahil kung nga orang may matamahan na ikilutakaw na yung may ikilukilingan waso nga. Nangyaksa nga tuksera o kang marikiru nga. Aso ila, dahil kung matikilutuwaro nga utakadilu ko pangan. Tamaw nga matahan na pagkatigilan nga utakay aso ni. Tahan na isa katigilu ko. Isa karawakan nung inukakuing iti aso ni. Pura ako pinganin ito tamahan eh. Ingyakabigibagtatin. Tambaw ng uyatayin na kami. Suyuwaro nga siyo na. O kang nga pa rin siyo kururaw mong manin. Anwaro ko. Kanoy pisig. Kisumigpiyo magas. Tayo man na siyo kakurug ko. Tambaw nga raw kaso ni. Paipa ko tigilas ni tambaw nga may kami. O nga sige iso no ingin na no. Siwaw takakparaw matatakiyo kutakurug ni. Tumubisaw ya kangit. Siwaw tayong na ato nilo, unga sige sunuto inyikan no. Tapo nga, taas yung mga kagdi sa mga rwaktong ayaw suwi mo. Tapo ka rin suni, kano ya katakpis eh. Katititaw yung matlusilo, unga sige kasu, matlusilo. Katititaw yung magunugli ko, pityarlo no. Ayaw suwi tinya suto nitik ko saan ilagaylo no, iluatyar naman. Tapo, nasuwila, tambaw ko siya ni Tiano yung ituarong mo. Pero kaso matiyara sa natin ko, imayin na rin ato tinig. Siya ko ko siya lumagwa muna yung lakso din. At ulo yaw tayo ako katalaw ng matatayas suman. Tayas suman eh. Nakapayo ulit siya. Abo nga tunog at tangil yun. Tunog pala ako sa mong matay ko. Sa atiyang ikusip

ngit kaga sao ya ko kata mati tilam mata ila takus sao ko tigil si zoom in zoom kuna kata yok kaga sao ya ko takus sao ko tigil di kata makatigis si wala ulang may mata teme la tweet wamit kikita la sa kingo yung amalilogo one may pigil la tweet kata ko matuan ako si July 14 ulang ini ngani kau juga aku nak tiak tu si sama ku kanulu yat misanut kanu pelia mengak kanu pipali kena aku nak kaki sua kaya kena aku nak makua aku lu yat misanut kati malang ada apa kata aku mana aku sedung aku ditau lagi busi amatok ukiulin ni 5 mu 16 mu so ko sinikini lang may mata tako sa Lovina Carty Ventures at diliok tayo katakayap tunik tako ilin niya kaya kanila may mata yung mga okay sa ang ulakan ano ka ilin niya kaya palya yun utap palya yun ano ka ni ka niwe sa kaya tunik kaya tema wajilaw tayo katako dito ako sa katunga si Nick tako July 15 ko lang ang nga ni tap kawigi ako na tiyang mayo sa katunga si pakatawa ko na ko siyo maana ni jaya mito sa akin na tayo.

0: Jamie, tema kaupan nunavut, nunavut de, nunavut ulurilal mimbago, nunavut alos manerijavut, nunavut mid, namitu najiging it nipanasimam matata na kuvesu taun artilugo, nunavut utigilos majapon, tamanita kalun kangasinam milamale kalutu tiami. Tako nuna butunga mikut pila ketiti mimata tana ta Gloria uluksi tana ngi yoka kaya yok nuna butunga mikut nita sama CBC Mary Powder apa suna lang ako kano pang nasa mga ata tu sa akin ng labo
1: uvanga Gloria at tana uluksi ang yoka kaya yung nuna butunga mikut tinakutan
2: Amalu Gloria nuna butunga mikut panapalya mata Nunavu ullurila tangani bilige khatta semammata quvesu te khannammo nunavu pitchutigillugu khanorle tamanna bilige agila pisiu quvesu tautillugu nunavu ullunga
1: ee quveru larittigu tamanna iqnaayaq tittinnu kamagiyaunang mata ajjigingittunu nunalinne quveru pitchigumaqtugu inungni katichichi maangluta Nunavu ublunga pitchutigiblugu tema ekalungni amma ekaluktu changni amma kangaksinangni ajjigingittunni aqikkui yumaqtu aqikkui vallayu eqnaayaqqutigu filigiyu qutigu nunalingni kuveahu tiqallagilluta nunavu ublungani innui kuveahu qatigilutigu katimaluta ajjigingittunni atunni nunali aqikkui himammata Kuvaho kujiblute inokatipinne nunaling niyotakatipinne kuvaho lagtugo tuwangan niyaktilugo nunabo ublogo yimak tangani ilakohipinne tungadakaglota taman na katipinyo yimak to katipitipinyo yimak to inong ni kuvaho taka umabluta kuvaho katipinutigo inokatigo ilagi to kuvaho niko.
2: Tamani kalunni nunavu ullugilaartangani qanuiluulaarmangaata uqausariqunnariviu tamanna
1: ee iqalunni ukwa ajjigingittu aqit koqtau himayu nunavu ublugiyuma tangani tuqaangiyumaartu qilaujjartu qarumaarlunni ajjigingittunitlu titakti qarumaarlunni inniartu qarumaarlunnillu iqalunni utaujunnik ikkuallu bicycle decorating horlu Takwa piu hitit sinang me ketik kiti yumak to ajibin itun lo nutak kano kong lo ameak coloring mo nakak tao yo teman na ita ka kumak sini nutak na ne tuwa ngayon no ajibin itun ni kano coloring station mo nakak tao kablo nati to teka ni pakaklo ne ama mingwak kinak kumingwak tao dakam maklo ne nutak kano tuwa ngayon ni ilagi tuno tuwa ngayon ni nagatit sila kay maglute ang lutat ko ang hata kalung ni palawgang ni inuwi na kakutingin ni pa kakumak ni tao inang natuwa ng lutik ano kang ni inuwi ilak ko hiling nga ni ano kang ni kantas kakumak ni kablo natin to tayo matayaw yok tao tuktik chitin maglute ilata ko kang nakit silutik mumer lutik adjirin ito ni amuhit pa Umak su titekan ni, teko akablu na dito. At amuayak ka ni candy toss, igyo kay lukin maa umak to. Tekan ni, ublo kay umak ka ngayon.
2: Alene ko nalula, tutavani lakbata. Tavani katiru te kalamata, nami katilamangata ammalo, kanga pigiangaw te kalamangata, kanga pigialakto, ikakaw ilwani.
1: Eh, tekan ni, ikalung ni, nunavut de ublo nga ni, titilakbata. July 9, Ulakpa, 2026, 12, Nipiyak, Lupi 4, Mwak, Hakilugo, Tekanin, Nakasyo, Ilinya, Wingata, Hilatami.
2: Tanalo, Ukausarigun na review li, Tema, Kangatlin nami, Nunavu, Ulurilatangani, Kanuilula, Mangata?
1: Tekanin, Nunavu, Ulurilatangani, July 9, Ulakpa, 12, Nipiyak, Lupi 4, Mwak, Hakilugo, Singit, Tok, Itik za hilatani at jigin ito ni kuveho ta kakumang mata kung lutat kwa uktu tigilu barbecue kakumang tok igalokin lutitek ni hilatani tuktu kayo kakumang sunni kung lutang lukablo natin to care boost to ang mapalaw

0: upala ora se ngoyo nga pisuk karo mo ache ko na lo no bo to no ba ko be ana ro wala wa
1: kana le ne ko ge ja ka pe ni na bo me
0: a wa na mo na cha ticket no na bo de upata na ra ka le
1: sila o ko ni nga ne ko min ni nga ne o ka si sa ka ka me be
0: ma na o ko gi na to a pe Kaluna to aro ra ta ma to ta ma ne kalom ne ko yu ko wa pe e u ba nga o ka ka na ke na ju me ra ta u nge kalom me ta ko ba ne sa se yo pe ta ba u te na ku me ra pe
1: u lo ka tsere
0: e be a pe ta
1: no na bu ka ne tu se ma ne nga ne no na bu me tsa no ka se sa ka pe no na bu te me
0: ta e ma nga ne ang la se ma ta no na bu mo me tsa no ka nu ri nge me ja ga i la nga go ka nu nge Sila mi titi yo api watu neri titi watu ka titi watu kubiana. Taman na kajari juaktara.
1: Neri yu yakapi nunabu mitsanu kisuni?
0: Neri unahat yu yanangalu manakku.
1: Sila ulu uku si maningani ipatsolo tu ammalu ulumi uku liumi si maningani wakausi sakarevi.
0: Ima ipatsanu rijalau tuku siakki naklaungi ullumile ukkugiallak tuapi atjiungittu desio sila akkanini sila luinnalau tuku 2 years ago tau tappa maannaama ullumi kupiana.
1: Ohakkanna kamavi?
0: Tappa avute ilakka aakuluvuse.
1: Nakamik?
0: Ilali.
2: Ulama, tiri tahu tu.
1: Oh, kamu nak pe kanu, anu nak pe kanu itu semane ni, ulu mana?
2: Tapi semane, 1999 kita tu yang naik melawat tak, cawu serta tu kulur kita. Ulu mana 27 years muda. Ulu mana jatuh, tak buat, tamane. Tapi makau banyak cukup kita, negatif tahu kita, like, tapi semane itu. Pangatya sa, yeah, kowe sa koyi yung matao, nandag na yung matana, yun ang uplum. Amma, makup tu itamak ko, ilin na akte katagal, yun ang kano, pekko siya kak mga tapo.
1: Nakiwila kape, yun ang vormit sa kisunod?
2: Kowe sa mga akte kulitay, ma, nagatitaw nito, nagatitaw nito. Yeah, Nelayan menyakap nak tu, ubang atau apa itu kisah tak kagua, ama nuna melakati gaya tahun 26 adu kami ini. Ini kau yang sokoi itu matai mana? Alia ni aku sokoi itu mana? Apa?
1: Amma lu sila mitsano, aku mina palulang makan orang kita mana? Kau sih sokap itu ni romeninga.
2: Ajiu itu alu itu, udum itu, unang mitsano itu. Tambalo ni ketua tamat. Eh, ketua itu aju minyak sawit tu. Kan ini makia. Ipin minyak sawit tahu aju ama kisahnya. Eh, sila bu asal jilat itu ulum itu kau nak siluar itu. Tapi cuma ni le si kokal nawi alat tu baru antio taman kisahnya habis. Pergi ada mahu nunggu. Kau jenama? Eh, ibetah. Kau jenama?
3: Tak, kau nuna bu, mian, kau pun nuna bu nanti orang sibuk dalam hotel luar ini apa sok dah, kau nara kami mata tu saya kata kau nama jasi. Tapi mita kata kau bila kau pun nuna bu deh, kita kau nalar kau bukan, kita kata kau nalar kau bukan ni lah. I amat tak, aje amat tak, kau itu tan tu sesuatu kata tu tema. Utam mereka tu sila tuan people lihat tu sesuatu itu lagi kalau nanti tu kan dalam ni alam juga tu, ama tinggal lepas tu mereka tu, ania kanungai, ania kan nang itu lagi ikut tu sama titi kan mereka malu tu, namun onilop saya kumatu aku pun onilop saya kak kumatu aku beloni, namun ngaji aku mengapa kan orang Pagkakon ng mga sitekan ito sa mga titilagayim ito sa mga magigot na yung mga pibalay ito sa solo tilugin. And the World Report is coming up next. When we come back, we'll have the next hour for English programming. Ngayon, ito nga sa tiyatoy na nga siyo tigil na magigot.

0: aina abelasi mai uno kauik keloni maungal golotu na titera tautiging iloni teikunga kauik ke kaloni anga yok kautino pion akauna sawayato akauna agunne roti soalo manakutu na teima kumpaloni tamate sele ya bimme anga yok kangano kauik keloti pion nameyo Palomni ane akan nang nitodagay ko no kala lote titigalo tulo ni ikakabiko.
1: Tama tusama titi ng monila tay kanek na yatyo kapit. Tama tana to ko siyong nakatapam mimat. Tama ng lima ang yato inun ni ikana yato kakatingin ni ganon. Kanun liki taman na kawin kanu kiyon na mga apyo na lo yung awgalok taman na kanu aktu kutaw badliya ka supa inun ni kanayak titak ni titaw ka sudo ni tekan
0: akago tama atilo to kasung ma kanayak tigin natangin ni solo le tako kanayak tingin ni pipamata inun mi kanayak taka yumin na to galwa tekan ni Eka yosu palleangin natabo inun ikana yati takan ni kulloge pilato inu titogun natami ato in natakain nalloni. Eka yosu in natabo teema pitakain na kullogo.
1: Se mami suu mata kalluna titogun nangitut inun lakit upin na gana inun utapin na aniya minno upakattala reumma. Amis ko pala ito inay nalimato tilo tamako aniya pili akatotwin tamanalukat yakan eh. Teko tema inu galuatu ti tema inu titu kagunangitu ti kano tu kanagunang kakianga e kakasawyak ko kunatu ino pangimig mata ina kami upindangan na kakasawyak na kawayimang ito lumako apisiyong umimata na ikina ka ito tamata pimako upong akala kunatu si akala utin ni apalumilo ni akasimayon ni makuning akano tu kutin ni nilia katosumagipa
0: Tema pepa tama sele ya bimme nalune ya simayoni pepa ne pitakattu okala gumanne robe obunga okala yun natuti nalune ya simayo akikangetu amma tamane kalunne okala utinga nalune ya simalluni inuti tullo kalluna titullo titaka simayoni nevinga simayo takautu teikani ammalo Tabona pa yun na nangyay kaluakata nunalingani ane abimu takuno nga awla tita katatuno tabonga okakon namin yun. Apirilote okalaute nga tanasa ute nga nipi yung maluti. Upalo ni ikakibiko tita katiluge ikayoktaw maluti pa yun na to.
1: Kano kiyo laki kong naman nga pio tana nalugalua kilong ato tamako. Wotero anya beli aku tertidur inunya misalnya karena yang tegap pelos magalu yang teman takunak perunya yang tapi kamu pelar ya tuh nak tuh ne ammalu temak gua inung itu amisunak soal tuh di kau nangalu dari wakian ingat tuh amisual aku tertelat tuh karena yang tuh taku kata kata gitu aku nak ketanya mata ilan aku inuin ammalu tahu nangakalu nani ngal si majuin kanung likian itu aku pilih Tukis yung makatigit ya kung nakulog. Ito man na kanong daw ko sa kapigay kayak.
0: Inulo ta na kulima kisulima at jiging ito alog at kisulima pekos ko at jiging ito na limang ulo ni. Tako ha, ilinya kanya kung nakata inutito inulo ni kanong pekos ingin ni ilinya kung nakata tamaw nga lang ingin ni ubalo ni tamaw nga kata ilinya titaulo ti. Ubaloni tema alla bimmi apa sokati ke kattalote apa sokatta to takisi ani tukisi masungu watta tema apa sokta kattagon namme yui tana tema ke oyon natta
1: kanu tu na pe kuti ngi tane ila sikkanna ko matu ago bet ko jan namme ilang ni
0: ila sikke ago matu na tonga tema okala tele mangilote tabunga Anak belak semana pemisahan, akau nangit tu kakalu ni, akau nak kalau akak, akau nangit tu nanti tu sah.

Llavors ho lligo de certament. Da quatero alla hockey till en mic att den där den man mic i linje att skunna att ut till att den där koi ikayo hade git när den är kan vane juli 20 pigalotti august 27 mot när jag gör mig sitta med mig när jag var i perform mot som den där koa i linje att det var när du är jag var så jag var när du det på det här den lilla nano crest 2651 inilunam mga tap mga kau yung yung nakarawakabulo sa umunga dan DVD New York at ilisaksinik.ca uhalaw tilim makia peko yan ang 867-979-7709 motuhalaw na ko si ilaw kumatang na ko si Akaw ang walang atawin na may ilaw lak nawa. Tiyad ko akaw ay ping, hata ko 30 ping matuin ng lugi. Tiyad ko ako may analog ilisaksin, ilisaksin ni tiyad ko. Ayaw ko sa uja hatak yuti kayang anong wakatigay at tuwapin na ko may anahatang niya. Sulilutaw ta ko ang nakuloy ta akago lili 12 to 13 ta kunungot sa inang ikayong na ang nanon ta nataw awlataw la sa iyo api ang miyok kami yung mayutsaw la ko si July 13, August 20 mo ta ko ula ko na yung may 3-3 na kasundingan na katititaw ang niyaktoy ta ko ako Canada Service ko ako nun kainaw ya katita api uluting dahil ma ayaw at sudyo hatat sudi ngayak tangan yun katingin ni siya at yung mga ta na ukulu ilin niyak sa magayaka mga at sudyo sinu nang inning ayaw at sudyo kong nasiyak tunang tako kikak tani da program at ilisaksinak.ca kakasawayak kun kaya man ako sila tako ilakay July 6 hotel logo piya ke palera tu kalawan de kuata te te reali piya si mago malotik hawi ge on na kosigo 9797709 da ko kayo sinar mga da edin ya te chini uyo hawi ma ge hawi ye kulunela una te ho ve ge wala si ma jebu si bisi kuni o che ho ni pa ni ara hotel go kesupinya tidak kena berulang hati lah sama juga nak betul kau nak melayu dah bani hati dulu tempat kota ini si lah nak make or ini si nak make or ini nak time ago August 13 August 14 mikula ko 8:35 mo watch me ta ko ayo ko so chi gun na la sem mi je we khan ko inu se si khan na me no na ka ti ya chin ne im ma ka ke to ha to ha ta ka ke de bi ma na me khan ta na ka me ge ge ha ta ma ga be ba lu ke o ma si jo khat na ka ta ma ko ne nga First take mo nakaktaw yun ng ilin niya at sigong nalatoy. It, there were you, five mo ka sa mga nakaw tamang. Kasi yan eh, at kakalakto ko. Dako, kanayak biyong ito mo. Namin ulit, dako, WSCC. At so, may mata. Aula ko na, ito kabing, ato the first take course. Ikanayak pa may, ato ko na, kasi ang ito may ubalok yan. Sila may tatak, o na may tatak. Dana Hemming Management Solution, katingay lima, at gmail.com. Walaw tila pa may yung 867-222-9174 mo to kalaw na kasi. Una ito siya kay nalabon. Tapay ka ko nila. Ala, ula, takot sa ako doon may makakamid yung ila, takot sa ulo akat ako nila ito ko may aligay si Burak Timmaringan, President ngayon ay lang. Takot sa ulo akat ako nila ito, ula, takot sa ako kayo, takamayok tuya kaya makuha, ujiriga swap sa nila. Ukuha tayo siya kong medyo Cryptocurrency.

Yakıştı kattın atı koyayım ne kutluyum. Tayma tayma yine yolu vattım tayma yolu ki çakpa bu. E zamanı kadar mı hattık var kumak kumak semtiye kadar nasıl oluyor? Hanım hattın gida koşu var yok ama zamanı zulay. Bir yer ne kadar hani gida zaman da kızın hanım zaman o dikitli. Kitle o hattın da koşu var yok ama malı zamanı da koşu var yok dönüyor. Kecama katok tuaru, kecama katok tuaru ngidak, anu suindak. Nukau nang tuaru ngwata, inuit anguna sokatak sudu, pinayuk temungi, pinayuli sunga kalangami. Tama ayu ngidu takatua kalangami. Nukang katang tuaru wami, mana kin, kinyibaldiwa nyura katuri, ayibang ni. Saya menanyi katak, tiurang muk. Tuhan kata kami ukur. Kusuk tuan kami ini. Sao sekat terang meliwari. Sao si bakit terang mau tua bang. Usi dua ayong gitu muda mau ga. Sao si banyak alami. Putuk sekarang unak saya sama kuat tua baik. Ibu nanti anak tua lo kata mata. Siu kau dua alami. Uci dua ya suri, pudeng pudeng nang sawok suri. Taman nak tak mengbaca. Tama ku kau yang jual bukan makin nak tak tu. Kisah ini ibu nak cakap nak apa? Tama ku kau sekarang tak tua lagi. Ayam ni, putuk nak kau nak saya nak mahu kau sekarang tak baca. Sekarang kamu nak tua lagi tak ada. Sawok si jual minat sawok suwo. Sekarang orang luar katakan nak sahur kangen, sahur nak sahur paksi bu. Tapi mana kau yang mahu temui ni? Aku kat tertuari sini, temak gua nak dia kat tertuari. Bukan orang nak temui ni, pina juga kat tertu. Tapi mana yang kat tertuari? Kau yang melayu mengi suri atau kat termasa? Mak tu dia kat tertuari, dia kita mak gua. Tapi mana kau tu ni? Tahu semua waktu. Ibu nak luah pak suri jupi bangun baca, kuncak ni macam suri jupi bangun baca. Suka emak, nerungi tu nerungi baca, mak mak kok dia bodoh. Ini nak si manggil orang tu, kita mak kuning apa yang saya ingin ini. Kau yang mana dia kat tengen orang baca suka emak. Kau yang baca dia kata mak kok tu kan tu nak. Kau yang masih tiada kata kedua pun, ubahun indah tiut. Ukal ingin dua anak selesai melingkar kata. Kau yang masih tinggi dua kata ni bukan nak mengikirwa, nak nutunya ukal sengaja. Ini ukal si tukang ini. Hatungin nak sahur sedikit berhati dengan mata. Ubahun indah tiut. Kau yang masih tinggi dua orang masih tinggi, pilih wakil nak kurang satu diamond lagi orang muda. Nuzak kulu garut, sokosik kulu garut sama kuat. Ini curah lagi kulu rasa kijangi, kijangi lebih agak kulu, kijangi ini kita kerja kulu. Ijo di kulu melayan ini kita usah ada kamera rasa ni, ini kita usah. Atmula yang nak sini ini kita orang nak sini juga. Ini kita semua ada kaki terapi. Ini kita semua ada perasaan. Amma kasih ini kita kadang mengat, akal kadang mengat dunia terjuju. Kalimani, kain untuk kata itu kalimani. Kalimani baru cara kami. Seksi ini kita kadang cukup kami. Kasih ini kita kadang pun. Akhirnya, cuma kena. Kata tu kulu kami nyuk tiju sama kata kaki dok tu tigo. Emel kata ambil bukan dia kata tigo itu di kulu kulu yang udah ada kulu kulu sama kuah. Emel kata kata inilah yang kulu tigo nak tigo nongi coro kata. Makuk tu nuk tuaru tu tig. Inak tigo kaki nak kulu kata. Inilah tanah yang baru,
kolotiwa. Makuto mo kwaro la suki. Ta imagine a wuda wa. Tamata, ukaw si sa wuda kang mamana. Tukuna si tukatang ila wakto. Taiman naiman, awlak tayo na tayo matamana agas pagyayak pa. Tukyakatak pa dyayak pa sa kiyo, taiman na lang miyuan niyo wintuli. Tamangoro ko siya taro ilang ang bukuyak sa wakat na matuling at rangat. Tukuna si busak, tawo ko tayo bukuyak sa wakak tuwala wintuli. Kiyak taro matuma, papanaya muna kaktabutaman na ilang ano. Kukuyayon na kaktawa sa nyo tawon na aking awo. Taman na ila, kikiktaro ila nga tukukin makayaroon na kaktawa ng mat. Kukuna sila ko lang miyawari. Abo nga rin siya na kaya kung matano. Kukuyakatan na laktiwarat. Inalik ba, marikakakitiwaro ako ng matay man na. Tuktuara sa makwarag duara pang matapay, tuktuara pang matukyak ko. Tawo nga, nuriak biginak sa minyo. Katakunti biginak sa minyo, tuktuara pala akong mata. Dahil kwa si Woodley, pinayo ko lang wala akong ito. King Woodley, yung dahil kwa nung kakal yung tito, utaklak sa minyo, yung manaw ko yung narakang minyo. Si Woodley, pinayo ko lang akong mata. Tagduara pa diyarak sa lubit. Mana tayo man ito niyari, wakto araw na kata magkukudu, so kayo pili makatang sa lubit. Ping mata, uwat din. Tayo man na kawas ang iluwak sa mana na kato din, tayo nga turang sinyo. Tama ang watikiw di kira to araw dito, wakwa na ulamik sana nga kayang wala kutugalo at sa priyaw sa alit wakat talagam, tama ko tigil rigilak sulit. Tawo nga kisyane, naulano ilang itukulay at yung mga talag sulit, pakatilang mo sa upang nagsangong lakangan. Ukiw kundo upang nagsangong lakangan to. Sa priyaw sa alit wakat talagam, tama ko tigil rigilak sulit, tawatang mata. Tuktuan nyo yun. Tuktuan nyo yun. Aksyon. Lagi yung kinat, imang mo sa ito sa magkota yung metro na laktang mo yun. Kaya lugay ito. Ila ko, umayawarong mong mata. Imang mo sa ito, umayawarong mong gamit. Kapag naman yung mga sukarong mata, na matapaw ahalik ba eh. Tawo nga ko yun, tapang ko yun, arulat pala akong mataw, nakitapak to sa akin, tapaw nga. Kayo ito na sa tigsibara ang may matawa ni sila ang mga takal umakaw. Si Woodley, dahil ko manigtaw na si Mukalami, nukaw na sa katang matapaw nga oyu, tapaw nga oyu. Tapos si Mayaksaw yun na sa tunay. Si Woodley, may marigtugulo apin ni Kwa. Tayo may katila ang may mata. Kusako lang makapala ako. Buwak palok tumi. Nukakasun sa baume at sundaya buwek paruktuwaro yung diyo mayo kala ako paksune. Siniga sila kalu aksun sa baume nukutaya ng buwek paruktuwaro yung nakuyayo raksuli. Tayo man na ipala akong maganda. Nakasukyayo kaysa makapang matayya. Aksun! Kiyo sa kigatiyo kaysa kailalo kigatiyo. Umuwaksun na gito. Bidang itaw tinigyo, kukwai ko lang sa tura ko, kapili, tayo may tura ko ata. Tayo may tura ko ata. Taman sa piliminak to, kaya ka lang sa tuwi. Namagay at tinig, kasi yan, ibigyo ako sa tinig. Kakuya ko wala ko mga tayo mo na, maringa ka lang mo yun. Maanaw rin sa ko, isinakaya pala sa tuwi, ilangit. Tayo may pala sa tuwi. Tama na yun, ilipo sa kailangan kita kaluwang. Aksyon, tawa nga si Kudalwa na kamakuyan na may lakpagka. Kahit ko ato sa alwan rin, ituling mo sa kisala kulukta na pita abaming

0: Katarakto. Ituk sa malayo, kataw lang mo yun. Inaw kataw. Dan na yung matura ka lang mo lang. Inak sa judi-suri. Isang makadataring ako. Kung tayo man naman. Inak sa malayo, kataw lang mo lang. Kung tayo na siya, isingin mo ka yung tukulong ka lang mo lang. Uki yung nayuk ka. Handa na mo rin ikaw nga. Isang inaktuk sa uwi mo. Aksyon. Tayo makalaw kay. Kuyan nami.
1: Eh, kuyan nami to, Pita. Udlo ka tiyari.
0: Itya.
1: Bye. Bye.

0: Taga onikkar tillugu nunavu taagasugu mavalliarertillugit 1917 innerujuk nunatsiangu tillugu onikkarniarmat aqaagugasagnu taakkua aiva rausemangmat nunavu taagumallutik ilangillu taakkua inne ilauqatoruursimangmingmata aperssortautillugu tungasuktilaummilavu
1: qanigiyattunni imannallaari tuktuqanngillaaverttu taimeenginnarneernerattaoqattarluni innaunersana uwattunni innaruluulegaluaratta innaunersai taimenneinnarneaqqulertaro taakku uyaattere helicopteroqsulullu Siuna kaunni tiatu kangirsini ugani giyanga.
2: Asumma gidli wattiago naidismi. Wattiago naidismi ni tuttu yamiswaru vajujui.
1: Ei tamane gani tumi tashirdua kamane tama 20 miles vera ummati ilanga. Tamane tuktu reinginne siungura oktogu uki ukkudlu au yakkudlu tamane ghanittumu. Maannari nao tuktu siunna liyullu ne innuhin.
2: Ungasittumu ollu ti kisiä?
1: Ei kisiä, ni takpangin ungasittu tuktu hangikkaanet. Siuna hangittia kattarittu. Tataan Taikkunen hanguna suhtillaga ja miapiksua jauvi. Kano isumang mangata, piyullaga jauvi jahtau. Kano ole isumang mangata. Ta taikko tusak vigi jumalak tuore. Program kaa jauvi, ti pisuk boys. Taima hanguna suhtia ja kattak mata. Kavi jumma juari, pisuk kun.
2: Pisuk? Pisuk?
1: Pisuk.
2: Angoti katujikati ginga?
1: Hai.
2: Angoti nu katujikati gi, angona sutinu, or kanu?
1: Akataku Bishop boys, they are family. Elders ni inu ilnukto gara taku descendants ni William Bishop kutu oyui. Anguna suktia ang matakaw yung makataktu.
2: Eh, okay. Eh, takwa.
1: Tama.
2: Aperso kasakta ka mga takini, kinagbigilarap pagka?
1: Eh, isumagsakti ako tiyari. Uyakta kaya kanaktiluta. Now, 10 years yung matani gano, tuktuk ako na liyo, tamal na kanito. Isuman ako na tolo na igluliyak ang mutaw ko nga 60 miles ang ataano ingagal ng malunak ko. Na tuktu siya ng marak.
2: Eh, ito. Mamiyanak to tayo matusalo ni.
1: Eh, lakaro. Kek, ukaon na to nga, katugya katagita magka. Aksyong nila ang mata, agreement din ni, Nunavut agreement. Compensate government to the impact

0: hung my culture. You know, he looked for saying, I saw down a yacht, but compensating me, considered good enough to negotiate good enough a yacht. You know, so what do I need to learn then?
1: Takoa inui katujaka tigi ingi yangi nalia takia kamatea ngiroa ratui.
0: Tamak meo ko taku enti ai accountability kakti tala ume enti ai regional kuni kadlak pangong ma regional agreement meo kakse mangi toro mata enti ai kisene. Due to the region, the role. Time I got to do, NTI could have agreement me responsible with you, Tamatumunga. Nuna, Inuit own lands, and you give me on the south, the Angina summit, then the region. Surface Minanodly, surface rights Minanod, Inuit Associate Regional. Kigumang matailangin ng NTI le subsurface kaktunod ang inaksaong ni awatid lo kaya mainuit well-being mo kamagi ako karo ang mata puyo katako ng matalik ko.
1: Ay tango na tuuro at ay matusakto ni.
0: Ile, kamangido at takablo natin tutuin na ukad lang at tanga may I think it could not look that said in the Okoti Yawat. The Yeri Sakhlutra, the Inuk Tito, one luck to Jar over the CBC cool Paksuper to Sakhvir Yuman letter. So there was always discussion, debate, which is good. In the Ishumari Yemi, Nyokat Takhlutra. Manari. Kati magjawa si Tigum na liyolo ni other than annual meeting ulong nukisya ni, which is now administration. Na wala rekte ni ka wakuli.
1: Inutuin nang ni atuang iroa rekte itamakko inu itimingin.
0: Itlagayaro. Tama ang tusaga ato ni atara yung naliyulun ni katimaguti kisya ni board meeting financial statement tama kuning ero pirang mo ang tatay ang pianik suri free time kakatid lo inong no inna pigeri sakti palir lung ang rikanga lo tama 50 years ero inong no inna ng Kinako inaurango pa apik si Mike para ako si Mayong at ay ka inaurango yung all time ang naupo ninyong ulo ni Ubaro ni Itiupot dahil matako yakto na nga yaka pianig yumi ko mailan ni si Burlilu yubla ako tako yakto at lara ako dahil mapura akto aro si mga katera ako si Mayong
1: Ikudo taman na Ibi gawa madari ni ngatiko atuwa teasi mayuwalo inyui pekusito ka nga.
0: Lagay. Ima taiko isumagi atao mga NWT meeting logo atao siyuti logo MLA ngulilao sa mga mas 1978. Now inuk Tiga ni beliau nak suka lo waktu tu, nak sunah aku tu yang memang pada waktu kami sungin nak datang mana vote agater minority members ngukat number malik suwi nasa waktu ini serang waktu nak ulo kata lo semua juga aksion nak tuar ulo ni, tapi mah abik pak kisah ni. Tayo man na rin katta inoy na nagtuwating ikay na suksug public government ngugayok man. Tayo man sila tusak aso arok sukisya niyo sumula okto ikayok tigi yung magluwid lo kablo na. Sa tayo man pitya aso uroyak sabit. Ilan, ariyan na ito arok katta rin ako ilang yabi ko yung ngiti aso rin.

0: tamanna kaupa 27 gidaarum magu nunavu aggaagungi isumagidlugu isumagidorsimae sitessumani ullumi urattu tikiutisimakkuuiva isumagiyoyuvine nunavu
1: e tikiutisimayo upinnammaisyo Jorlo pivalliar tillo gurike yottorangikke maattuar ukennero semahattero tungakuniar taiko kisiane enderuti legislative assembly katima berano negohtawa matamang 1978 taiko ne nibliye duty kennerattero slevo inukti Jorlo sakat padliye duty kisemi pivalliye duty kisemi tusakatta de ratta ino ika yoktu ng mata asuila kayusiyon na silo ni inung nutu na winti ika yoktu ta wakata magasto ta abi ya yakpat nunat siya but angilo wakto ara ung mat kaya man na juin tuin na wakata na wala aso na sinakto masyoblo sakito ara ung mat takay pagod na jorok si mayuwan nur dahil manering malu government ako mag nunabut act mig acting mata malang claim sa 1993 or 6 1996 mirokya moro ni tako parliament mi maliyong ng mati tamang mi takay pagod jorok si mayuwan back up unang si jumilo Milungaru nimbliaro nikkaro arlongu nammarangara. Taimaira kattamara oksu mayunga. Takanak tuwa unga tamal.
0: Suukaimma. Tamakkua inna kurugi rokteti ikkaumagi kattaro patikkia sakkikkami tamanna. Sakit na surok tayin.
1: Ikaw makatak-tarok ka, kino makatak-tarok ka, pulak para ako, kinamutun na siya. Siyorlo takpa, mityo mataring mo ko mo. Dahil inang mitakuyak to na ngayon. Dahil na ukakatigipan ako sa mga maya kakaya, palisubi niya ulo ni. Kimuksikot, ikaw katang niko araw ulo ni. Tamat mo yung kakatigid lugo, ikayok to iti aso, ti pag nagtumo ko mo, ito ang at ito arurok to tayo na tayo ka ni pula akpak lugo. Ima, kayong eksesayo ko do, sa pili ko yung iso, ikayok to katak din lugo, kuwiyagiyaro ko do, takatama ni kibad ng meron, inok takak to ni, apso ko katak ni kudlay ni, inang ni. So, Uwan nyo tayo ko ato ti kalangira o tuman na mutigit sa kiking mo mga taktarok. Uyong na ayong nakto.
0: Daga, kubaya natin ato, wakakatigi kong nakaki tamakuwado unikawaya titusa kami natin ato ti nidliw ti kakkan ni rumabi asingani.
1: Now mo ko to happy Nunavut Day katyarlit. Happy wadli ay sa pila katang ilo si Magkuk to ang nakuro utid ni Biaksad o baro nukapya kuro. Itong makuro si nagligi na katalawit. Ilang ito sa katang ika nga may nagligi bagit. Tana kang nguwing ityarlago nagligi bagit ako naksigay akakatig ako itong maray mabot. Nunavut magipadlea na ako sa maan na kaupat Nunavut dingo na ako na piwadlak si mayuaro inoy magipadlak si mayusi imasyorlo passion kaun na ako si job kaun na ako si tuniyawu kisene yung ito pinasumarero ko na kisene ilan ni tigusin na siyong sa pila ko yung itiak nga dami tatsuming at tunay ko te kao mabunga.

Ulukut, tutta vimina lappusi, tani onguvunga, tunga sukutsi. Ulumi, pinga joannik, tuva ja rut 8, 2026, monti lo, sukit suli, aknaliat, conference aknalia katimania ko siu lakto September litok but pivi hangin na tweet ilaw ko mayut suli hanutigi ukali mabiyo kong nagajak mangat tree na nipiliw law yugut suli isuli lakto July 20 litok but ilaw ko mayunut pivi hatsiangin na tusi tusak sa ulang ayut ammalu Ak Big Jam 1996 suli sivuli pat siang chuti pingwalo yi takko kinga miut king eight band suli sivuli pa nichalutang wengalok tok tusak sa wengalok tok kayu sila ngayok amalo Luisa kanak juang ulok si mayo unika tilogo inusak mini amalo nichaw siya Tilugullo, tusak sa ulang ang mayok. Unika doktok. Hay, dong masagutsi. Kutuwa milimana, suyo tupalo merata. Suli, ukoy palo ulike nakalwak masuni ulak. Hay, akwali sila wut, sila niya di kohawi sa kaintangi unna sa muli ngayoy nuna vimi, nuna tiya bumilo, imaili ngayoy igok. Kutuwa api mi unna sa, nubuye lang nakakta mayok, suyo lito na kaya hakso tilugok. Ano kun niya suin lo, ni ito mik, 30 mit 50 mut sungo nilimik. Oko ni halangan ng aktak plus 5. Sa ni kilo amilo, nubuye lang ng aktak may yugok, suko yung litro na kaya hakso tilo. Ano kin niya stilo, ni gito mik, 40 mit 60 mut, sungo nilimik. Oko ni ngalo, plus 5, may lang ng aktak. Umiyak milo, suko yung lang ng aktak may yugok. Ano kin niya stilo, ni gito mik, 30 mit 50 mut, sungo nilimik. Oko ni halangan ng aktak swinlo, plus 5. Inuk tua milo nubu yelang nak kata meyogok suku yuli tu nak hak suti lo. Anu ini asuti lo tak kau lo ni iu laku ningani 20 meet 40 mut sungguh ni demik. Hukum ni halangan nak tak plus 9. Pupang ni tu milo nubu yelang nak kata meyogok suku yuli tu nak hak suti lo. Anu ini asuti lo tak kau mik 20 meet sungguh ni demik. Hukum ni halangan nak tak 10. Aku lebih milo nubu yelang nak kata meyogok Suku yuli tu nak hak suti lugok. Anu kila kena tak tak katu mik 20 mit 40 mut sungun ilim mik. Oko ni ngalu plus 9 mila kena kak tak. Ibu jepin milu, anu kila kena kak tak mi yuko suku yuli tu nak hak suti lugok. Anu kui ni asuti lu ni yulu kabangan ni yulu aku ni ngani 20 mit 40 mut sungun ilim mik. Oko ni ngalu plus 8 mila kena kak tak. Salo nilo, nubaya palo lang na kakta may yugok, suko yuli tuyo na kaya hakso tilo. Ano kong niya stilo, niki dumik 20 mit 40 mut, suko nilimik. Uko ni nga lo, plus 8, may lang na kaktak. Kaya siya miraculous lake milo, nubaya palo lang na kakta may yugok, suko yuli tuyo na kaya hakso tilo. Tatsi liliw may lang na kakta may yugok, ano sa? Ano kong niya stilo, ato ang nitumik 20 mit suko nilimik. Oko ni nga lo, plus 6, bilang na kaktak. Huwag tamil lo, nubaya palo lang na kaktak may yugok, suku yuli tuyo na kaya hakso din lo. Tat sililiw may lang na kaktak may yugok, ano sa? Ano kung niya sun lo, 1 niyo lo, kawang niyo lo, kuning ani 20 mit sumo ni limik. Oko ni nga lo, plus 5, bilang na kaktak. Kaya sumil lo, nubaya palo lang na kaktak may yugok, suku yuli tuyo na kaya hakso din lo. Tat sililiw may niya sun lo, ano sa? Ano kung niya sun Ik, ano kaya lang ito, ilalag ito. Oko ni halangan na kaktak, plus 8. Aw palang milo, nubaya palaw lang na kaktak may yugok, suku yuli tuyo na kaya hakso tilo. Oko ni ngalo, plus 7, milang na kaktak. Tasi uyak milo, nubaya palaw lang na kaktak may yugok, suku yuli tuyo na kaya hakso tilo. Ano kaya niya stilo, 1 niulo at 2 niulo, kuningan ni 20 mitso ngunilimik. Oko ni ngalo, plus 7, milang na kaktak. Tamahan lang kutuwa mi, Nubuya balo lang na kakta may yugok, suku yuli tuyo na kaya hak sutilo. Kalo tuyo na kaya ha, na kakta o sutilo ko, kuno sa. Ano kong niya suin lo, 1 niulo at 2 niulo, ako ni nga ni 20 mit sungo nilimik. Oko ni nga lo, plus 11 milang na kaktak.
Kain soal tuami lu nubu ya balu langan agak tuami yigo. Sugu yuli tuina gaya hak suti lu. Kalau tuina reali gok unusam. Amalo koninga plus 13 milangan agak tak. Nuna cia bom milu abal ni nei nemi. Nubu ya balu langan agak tuami yigo. Sugu yuli tuina gaya hak suti lu unusam. Anu kunni anu agak tau suin lu oan ni ulu atu ak ni ulu aku ni ngani 20 mitsu ngani demik. Okoninga lu plus 12 milangan agak tak. Hope Dale Milo, nubu ya balu langan agak tau mi yugo, sugu yuli tuin nagaya hak suti lu unu sa. Anu kun niasuin lu, oan ni ulu atu ak ni ulu, aku ni ngani 20 mitsu ngani lemik. Oku ni ngalu 12. Post bel makkobi milo, nubu ya kalalangan agak tau mi yugo, sugu yuli tuin nagaya hak suti lu, kalu tuin na rieli yugo, unu sa. Anu kun niasuin lu, One new lo atwak new lo aku ningani 20 mitsu ngani limbik. Hukku ni halangan agak tak plus 15. Tak kau ada kesil ni adikut hau isa kentang inu nabimi. Nunat siya bumbilu.

0: il a aussi à la maison.
1: Ukhaji halago na chagi ba pobong ni tumi ogong ni tuni ubalon ni pobong ni tumi ubalo uhaga tu si malago na chato.
0: Ilu sila kay kung hay ko si malago pinso tingin amalo ikayok si gumayo uha lam ni yoy amalo sa puti yao si matsyalo ti tama na pinmagay ulak muha sa ulak to ikayok ti gitsyalo ako ko unusak ko sukat sinehalo nilo katalak to ta hayok si titaw lutin. Aning wati teo lutin lohan ini kutar sila pinyon ni pa sila mi tua pa yami tua pa yami sumarugo sa kinakumi unga si tura kami sa tok ni yang ati lewe ak nalini pinkati mag yang ati lewe aning kagaki teo rubin yung mata 2006 mi dapat sa mga pag natugo tusak na yalit lo nukon malit lo ulutin nga rungan ni dapat sa mga pag napukot.
1: Apik su di utia mega main na ilaga ya gat sah kona sah itu ina.
0: Puigo kongin nama tunga sosial si nunali ni koi lang eh atok minito ni katak palen ang mata. Pili kain na gat si register kuribogot at ilio kuribogot kakita ulak ko sa tokli ko registration at ilio kuri manemat siya man naluto ako pilo kanok laraw na sita. Tunggu sosial sih, okay. Pasti temperan kalau si juni utara pulang itu ni, pernah siang ngarut si final itu si fitong nasional nak cakap nak cipta kerja kerja lah setelo tu yang ni willo, ni hello, ni kita harus hello. Taman neta kan, nak kau memang kalau bisa kau apa kerja satu kriko, kanu pina suka tak mengata, pina suka terlalu mata, pina suka tiwas ini, pina suka si yang ni. Ino sa mga kayok si Mitko pinasasong mata. Nakumik.
1: Ila o mayot hanga isulilak dut hanga deadline halak dut ila o mayot?
0: Dan na yulay nung buwan ni galak ilan yung tulunga manal alam italo alalong minakun nung buwan ni galak pibakain nat tigahanya tut.
1: Ay, sikut saya me.
0: Ikan lagi matsya me yo. Amalu Facebook ngani sa tut. Ikan lagi matsya me.
1: Ay, sikut saya me ma ni atwak sa yung July 20 ulok din ako. July 20 ungatani ungatani kalasak pa ilaw kumayo pibihangin na kaya ko nat sa to.
0: Takuluwi na masijubin yung itwak pata pibit sa haktitaw siya lang ako na uwok ang malona masinjuin niyo pata at tuminyo nali ilaw kumaro at ilaw tuwin niyo to pata ilan yung ito iniirong malayaw kayak niyo.
1: Hay na kung may makayalaw ukalimahati ako na kayo na may kiulang o kendo Trina
0: na kung may makayalaw daw Daniel ulo katsirik.

0: D'accord, on make.
1: Thank you.
0: Daman na sinawan nito, sinawak din nito. Hindi ka nakasawa nga sa musikot. Kanula nga pagkaya, practice lang ako sa matsiyang nagtigupig yung kasawa sa tenang man. Kanula nga, nakatsyeto nga si Gucci. O kaya, puwi ko ng megama. Tana, lead guitar active, tada ka papikatok. And bass player, grupo tugok. And si Mayon ng utwitok. Analog active one. Yung mga tao si Mayon ng TV, rhythm tiyo mo tiyo mo. Tayo maas yan eh, hindi kayo nakasawa sa mga tao. Nalat siya ka siya, ito mga sabit siya.

takun na kata sa mga bunga ni Chow si Saktuneng. Dahil na kinosunyani hakangak siyo kito. Tani sa kata siyo batilawa ulay yung mayaka ni Biaksaya ng tilong. Ni Biaksaya makigala ulit tilong ah. Tani sa kata siyo paro walang mayo. Dahil na. Kuya majata siyo paro kata sa mami kamo batin ni dancing o ati siyo paro chunga. Tawaran tutani ito binero sota. Nahasung tamin yung chow tamin tayo may tumipinga sa limi tiki tiki sa utam niya ulaw sa mga matata kukan. Dahil na ni chow tiki we mayata si kuti alaw kikakwa na na matikuti na sa ko sa ni hataw yal ni ko al si vihakala matatay sa mani hataw yal may kikakwa kulo tuin law sa mayang iku ala sa ko sa ko ala biya kuti sa tiya sa ni uban ni dahil mga ni chow ti dachan law sa matang kasi ni chow ti hasa mula sa mayang asyan.

0: Piyot sa uti kaya pinatukun ako na tahan na lang nakalangin mi yo. Temelo ko takta ulit to kami. Kasi na konekto akalo ni Chau siya siyong ito to kalo kama. Sakatalo siyong kama ni Chau siya at sakatasong kama. Okay ulit makasalo mi natin loko. Tiko si sakatak. Ni Chau siya at siya to palo. Kaya nga nagsalop to nga tayo samantahan sa ito si Jiwot siya nga. Tamani mo yung kunay lang sa mga kama. Bukaw sa tsaka to, ya kunay kamali. To sa ayo limani. At sunay sa tuyo na kama.
1: Alam mi, Luisa kanak tsaka ngulok si Mayona. King lipat siya mi. Nitsalita niyo yumi. Ay lok si Mayo. Ta siyo yamut 2021 ngotilogo. Taiko nga. Itjau siya reaktu sunga loksi mayo ku kita patiu ngua loksi mayo nga hai huji loksi mamo wani anan siya letat siya tunna loksi mamo jaga anan siya ngektau ima letunna hta loksi mamat hai ku ali sila wut hau pamuli nga yuit sila nye dikut hau isa kain tangit nun abe minu nat siya pamuli nga yuit ima ili nga yuigok Kutuara pemi hapat suku juga lalak ni anak aktau yuruk mini tuin nari alilunit. Tatsiliri lak ni anak aktau sun lup lakut. Anu lak suni sikhin ni ulunik gi ulu akun ni ngani 20 meet 40 mut sungu ni limik. Oko ni ngalu plus 5 mi lak ni anak aktak. Sani kilo amilu nubu ya wallu lak mi yuruk suku yuli tuin nari hak sutilu hapat. Tatsiliri lak ni anak aktau lakut. Anu lak sun lukuk. Takau lunik yulakun ningani 20 meet 40 mod sungu ni limik. Oko ningalu plus 6. Umiyak milu, suku yuka lalak ni anak daw mi yuruk. Uvalu ni mini ka lalak ni anak daw yut. Tatsiniri lak ni anak daw sunul lagut. Ambalu anu lak ni anak tak niki dumik 30 meet 50 mod sungu ni limik. Oko ningalu plus 9. Inuk juwa milu, nubu yalak mi yuruk. Suku yulitun naraya haksutilu. Anu gulak ni anak tak kalau ni gilu aku ningani 20 meet 40 mut sungguh ni lembik. Oku ningalu 15 mi lak ni anak tak. Pupung ni temilu nubi lak ni anak tak mi yuok sungguh yuli tu nengai hak sudilu. Anu gulak ni anak tak katu mi 30 meet sungguh ni lembik. Oku ningalu 19 mi lak ni anak tak. Aku lihat temilu nubi lak ni anak tak mi yuok sungguh yuli tu nengai hak sudilu. Anu iluti takatumik 30 meet 50 mut sungguh ni lemik. Oko ningalu 14 milak ni nengak tak. Ibu jibin milu, nubu yalak mi yuguk, sungguh yali tuin nengaya hak sutilu. Allah hililiu milak ni nengak tak, hitigaligi duak pat, tatsiligi ilak sun luguk, ulakut. Anu ilak ni nengak tau sun lu, nikki ulo kabangani ulaku ningani 20 meet 40 mut sungguh ni lemik. Oko ningalu 11 milak ni nengak tak. Salu nilu nubu yamalu lak mi yuguk, Suku yuli tu nengai hak sutilu tak ciliri lak ni nak tahu lakut. Anu lak suni niki dumik 20 meet 40 mut sungu ni limik. Oku ni ngalu 11. Kaya yang suya miraklan lek milu nubu ya walu lak ni nak tahu mi yuguk. Suku yuli tu nengai hak sutilu ulakul lu tak ciliri lak ni nak tak. Anu ngalu ti atu ang ni dumik 20 meet sungu ni limik. Oku ni ngalu 11 mi lak ni nak tak. Waktu milu nubu ya walu lak mi yuguk. Suku yuli tu nengai hak sutilu ulakul lu.

Ila si wala pa mi sila kanuin na siya mga atak tamani ki walang mit. Ang vini go unnuk alalak palya na ang aktao yok. O ang nilu ni go 20. Muna yung niya tamani 10 milo ni. Aka go sakinda go maakta go. O ang nilu ni 20 mit. Kasi ni go blogo mit agwiyo miksani. Saki go maakta ni nigila lu ni 20 mit. Muna yung niya tamani 20 milo go maakta ni. Kasi namin namat ka jomite mo unnuk alalak na aktu go. Oang nang nato ni 30, ano I clear ay asuti, una yung niya tamani 9 milo ni. Aka gu sakinda ko maktugo, una yung niya tamani 21 milo maso ni. Igluli ka ajung mili unnuk, alang naktugo, una yung niya tamani 8 milo ni. Aka gu sakinda ko maktugo, pingang nalo ni 20 mit, una yung niya tamani 22 milo maso ni. Kamani toilet unnuk, alang naktugo. Oang nero maso ni 20, ano I clear ay asu ni. Una yung niya tamani 10 milo ni. Una yung niya 21 milo maso ko akago sakin na gata ko maso ni teke nila kamanito amin. Salang mili unduk alang na ati go. Oang nila ulo ni 50 mit 70 mo gata lo ni. Kisa ni go ano I clear o maso blagot. Una yung niya tamani 8 milo ni. Akago sakin na ko maso go. Oang nero maso ni 20 mit, una yung niya tamani 23 migo maso ni. Nao ya ni li unnuk alang na atut. Oang ni lauro ni 40 mit 60 mo katao ni. Kisa ni go anu I clear ang na atok 20 mut unnuk sak. Una yung niya tamani 6 milo ni. Aka gu sakin nero maso go. Oang nero maso ni 20 mit, una yung niya tamani 18 migo maso ni. Tegu batako salite min ni nasi ki yao ila. Tamani ki vallamit unnuk ama kagu.

ulliuqqaalaunun arluli aanaaujaunerartavutamakkua siru reumeiqqaq qaalaarluli ammakinulliulertuleikkua iqaltiavautiaayuulerilluli aupallarittuanni taiman tapuusaqarmiam piusermini atutuinalermiu iqaluaanulermiutaqaimma tamaani iqalu iqaluasuluarlaalimalauqinnaalermiu iqaluunnattialeraluarluli pitsitaarumayullu pitsiyoqqakkuli taimannauqutarmumma tamaani taimanna piusertamiu pitsiyoqpakkami panertutsivakkami iqaluuni pitsituumayu pitsiyoqpakkuli tupaqattarmiu tamaani natseqattiluaqqaugittu natseqasuluaqattaqquugittu maannauyuq ullukkiuraarmigatta taakkuaullaqutissimayavu ullukkiuraaqutinmigattiguamma ullulaaqulluta taimanna inalugittaarmikkua uutui mamaqinmigattigu inalukkuqumamu mikkuksertaarumamu nikkuksertaarumamu lutamakkuniga nuqqariññiñi suvesulaukalauqalluta aullaqutissimayavuleikkumma taimailuqtilaukalaarmuyavut aullaqutissimakalaksuli makkuktuni quvianaqattarma quviasikuluuyarpaksuliittu alianaigusuppaksuliittu katsaaqiamiññiisiraagami taimannaqattarmata makkuktuquviit peqanneqtimmariayuqattarmata makkuktuit aullaqutissimakalaksugit iqiasuyaaqat iqiasuqattangitsiarsuliittu qanutuinna pilleqiqullugit pilleqiaqileqiaqartamiñi tamakkua quvianaqattarmiyu makkuktu aullaqutissimaqattartavu ilaulumayu ilaulumayu ilaa tamakkua ilautilausuumata amma taakkua atunna pilleqiaqauqtut aaqsikkuuniqartaajutaikkua taimanna tavaatiqaqtisaanguyarta pinguakkaalagu pillulik aullaqutissimalauqallutigu pinguaaquluyeriarsuqsulu jutaunugalukarmamini tuqaalutaikkua iggulippuanguniqartartin takanana iggulinuvva iggulippuanguniqaqartaqattigu qarmamini tuqaaluin iggiinnaaluulik lutaunuviniinnaalui aippagalukattaliniaaluin takanana qilautaqsimmaallu ayaayaaqsimmaallu taimaaliuqtitaulauqalluta uvagulli tigulliqulugtigu tamakkuniga qavajimmaaqaluangittuqulugaluarluta iqqaumagayaaqaaqsu tiningiqasuquluila unnanayukkaluaqallula taimannattuuliqatta akkua attiingimmigattigu kivallermiulitauvakkua tamakkunigasuli asuqunnattiartualuvalittaqquuyaqattarmata naalaulikku kusaaqattartugi maanermiorpasigaaqtigu uvagualernersaaqulukku tamakkuniga pituqarnik инниуситоқарниитту алернэрсааққуулигулукка тайманнаалингаатта иманнуққартитауна суллаттаарникуалуугатта тайсуманаалерсуилии твиксаартуаллутикаартелерсули тамаққуайлеққуситоқаалукки аторуннеерсу иманнаалиортааруарникуалуулутта оққаттиаммагасунику миммасуоқайма qallunaamaliktauleraaqqartilaarmuta uqaulingigappiagiliautulittu taimannaaluittiammaqinniku luaqaalugatta maanermiutartigu kulianaaqsikuliattiammaqiluartuaulilaqsimanneqatta piusituqaaluttinnik pinguaaqusit mullu tamakkua inui pinguaaqusingin inngiqattaquluuyaqattarniga ayaayaaqulluuyaqattarnigillu пингуаақусеқулуйангиллу иньуллариттилу кулинаартаттиаммариксимайуллу луартуалуулилаармат тамаккуа пуигуасимаяалугилеқаттигу иннаагуалуартулуунни пуигуақатаусималерлу саймаалингалеқатта
Taiman na sakpuot. Ata man na atunga ka pegi daw atigo. Marigas kya mara waktaro gili daw sa man na atigo e man na ila kusto katinig ato ko yung nasadugi. Taima yung ayo kuru wat samata ayo ko tigit sakpaw. Eh, tamara ka dyan makatoktuaro tumakat samatya ka rin nasunay yo. Ano nga katang ila ko sa wanyo kami tamahan ni Piyak na nga takanig ila taman na kasi nga nung tamahan ko tikitsu. Siya ko katilaw kasi ukaan nyo kami. Malas tayo man na tayo kastuan nyo doon eh. Kaya makatoktuaro. Kaya makatoktuaro ng ilal. Ano to yun na? Nukaw nang ituaro ng bata. Anyway, ang una sa katakasun doon. Pinalukta mo niya. Pinalukta mo niya. Pinalukta mo niya. Tamaw, ayaw nga dito katawa ka kami. Tuk ka na katang ituwalo kami. Mana kin, kinibaldiwaan nyo na katuri. Ayaw lang ni. Tayo man na niya katak. Iyo na kami uksok. Tuk mo katang kami ukiukot. Uksok to lang sa mingi. Sao sa katilang may iwari. Sao si magkatatamang at wapang Usilwa kayong gito mo tamang nga. Sao si malakalamig, putok na kayong nagsasamag kuwa tuwa pa ay. Iyo na siya nagtuwa na katang mata. Siyo kao luwa kayong amig. Usilwa ya suri. Pudlang na nagsawag suri. Taiman na katang ming mata. Tamag kuwa kao yung yawaru ka makin na katang tu. Kiso na iyo na siya nakpa. Sama kuwa sao sa katak tuwa rin ay lang ni putok na kaang na sanong sa mawa sao sa katak mata. Sa kanong kamo na tuwa rin katak agad, sao si Diyomi na sao wakiwo. Sa kanong kamo na rin katangin na sao rin angat, sao kin na sao rin pagsiwo. Kaya mo na kawin yung mga kutamay ni ato katak tuwa rin sa rin sama kuwa nakiliyaw katak tuwa rin. Bukiyaw nakikiyamay ni pinalo katak tuwa. Saya menari nga katak tuwa rin. Kau yung maya mangisuri ato katak mata. Mamakturi katak tuwa rin. Ila kita magkua. Saya menakulit rin na. Tao si maruak na. Iko na ruak pagsuri. Dupi wang mata. Puntak ni maya suri. Dupi wang mata. Siwa kaya ma. Narungit rin narungin mata. Magkukliya wudu. Ilinyak si mangilu akati. Kuta magkuni nga. Pilira ngini inyuin. Kau yung manitya ka tingin na sa matasukay ma. Kau yung matitya ka kaktaw makuha magkukuha kanuruin na. Kau yung matitya ka kaktakalwa wo. Uwagun inaktigot. Ukaw yung ilwalak sa tayo maling alakata. Kau yung matiting ilwakatang nabutahan na hamang ikalwa. Nakanuruin na ukaw sa medyo. Inyo yung kausi to kangin ni. Atungin na sa urak sa tigil, bakati lang mata. Uwagwin na tigot. Kausi matitingin yung araw na tinyo, pinuwakin na kurak sa tigil, kaya man na yung araw mata. Nura ka kulugarwa. Oko si kulugarwa sa magkwa. Inyo kituro ako sa tigil sa kulurak sa tigil, ilangin. Ilangin sabi, aap ka kuru. Ilangin, inyo kituro ka na kuru. Ijuri korong mayangan inyok tituso ko may ata kang makalakso na inyok tituso ko. At muna ako nakso na di inyok tituso ko nakso na di uga may inyok tituso ko may ata kaktisarati ko inyok tituso ko na kakparakso na. Ang makasin niyo kiyo ka ng mga akalo ka ng mga ato niya pagkakyo ko. Talimani. Kaya ko nakakatang ito talimani. Jadiu tujuaru cara umur kami seksi ni ukir kalau tu kulu kami asli ukir kalau tu aku beli ni cuma kau ni tak kata tu kulu kami nyuk tiju sok kata kaki sok tu tigo saya beli kata ambil aku nak dia kata kaki gue jadi kulu kulu muda gara kulu kulu sama kuah. Saya merasa tak boleh. Inilah yang aku lakukan.

0: Atakakala tunga kapsimunga kami maling mi atiling mi. Ananaga ni akoklong. Ni akoklong mi ananakala tunga. Amma anakala tunga. Sana atiling itakala nga. Ate dahil kwa kao imako ate anika. Ani ilaw kaka. Isak kiyam. Isak tani ati ring itakalwanga. Isak kiyam. Ati ati reyul yato yun nulit mago. Kaysa ko ang ugalo. Kaysa ko ang ati liwalo. Tayo nakukubaka uilaw nga. Amma ukuktok. Amma tayo ka ang ayulaw ka. Ang nakulok. Ang nagtiyagsak tinalo. Tako ako na ilaw na kadema ang ayok. Tako batwa kululak to. Uwa nga ani kaglo tako lo ang ayilaw ka. Ako na isa. Nukaksak pa ako lo nga. Nukakangit nga lo ni. Ako na ilaw ko nga tayo. Tapa ni ilo di ako. May damaw nga. Damaw nga pag sa daiglo ni Yahweh mo. Di ba daw kapta? At ako ka. Kay minubi ba daw kapta? Uwangin na kutanuta ka uga ma. Uwatawangin na ka maananam matatamal. Tusang ito nuta ka to nga. Tuhang ito yung itiyak nga ataw hiwa. Ubla ko iyo alolo manim na at tayo na atataga. Tatuin na o tiluwa. Aulalak pala ko si magapta. Tupak taw do. Gamik tok taw do. Pigit tak taw do nga doon niya. Aw la yisiyong iyak pala ako sa mga. Aw lala abda. Kasi kubuya siyong iyak luta. Kubuya siyong iyak luta o yung sasa. Isiyong umayo ano wala ka makay. Aw la yiyaw pila lang ako sa mga. Kamutya ka nga ni isiyong luta. Ana nama banyak kami ilik mga sukau sukau sukau luang itu saya beri okelah luang itu saya nak terima kasih walau gemak pakai luar kaya luar terima kasih ni kasih utak kaya utak kayaw lang. Ang muti ka nukka mata. Arapit. Isin matak lang nga. Yung itiyak, isin matiyak to yung lang. Padlo ka nga ma. Usap ka nga nun. Ang makok tuyo alawala ka may lahong ko. At ayunit. Atok pala ako kama. Tawag nung ruta atay ukuro. Ana naman, saan natiwala ako mo? Takanong nga kami luktang. Kalagto kama. Amma, ay gani, awlay sa waliya kama tayo man. Umiyang nga kakalak paliya na fruta ayong di. Ubagoy na pingasin na lutat na umiyang nga kut. Umiyak to yalak sa mga tao na rilaw. Amor, uping nga kala ko sila tao yun. Tako pihigak to yun lang matita. Intaka anikak. Hinig tawa ya doko lang at bigay ka upang usilang ito bigay ka tuwalo lang at nasila inik tilong at ikilta tayo ng maninuka ako niya do ni makai tu ya dok semua. Tapi malu asih aku pun tak tahu macam mana. Mayok tok ya pada waktu di luta aku ada tu. Luta kata aku yang nak ingin ni ubah luta aku ingin nak kului. Ubah kui nak kului song pada waktu. Besok sana. Ya pusi waktu mahu dihilang semua muda aku, ya pusi waktu. Tanya kau tadi, mayok tak sih aku juga waktu. Inuk suri aku luk suri. Ya kalau ini, bila dah muda, anak-anak kau pusi di marang.
1: Inuk sum.
0: Inuk sum tempat kuning uyakkan ni siapa bulut, tapi kaya kat sana uyak aku lom. Tamak kuat ada lau pada kiyuk tak kaya hidup dalam. Ko lima kanal lo, pengaruh tidur tadi batu uyak pada mata, bau tu kiyuk si malunil lo. Nak syarat dalam setiap nak syarat. Daun anda tak usin anda tak yang ni orang kata anak-anak nang mau silok pada ni mama tu ada ni mama tu ni nak yang ni keingin mam nang mau datang ya ada mata ko.
1: Panak
0: titlugi. Panak titlugi.
1: Merso alo.
0: Taon na tupi, tupang ninang, tupang sa, tupang minang piniya, nang mawtiyong ito, nang mawtaktang ito tuwariblo. Kana atong nilo kay meron tingilo. Uniak pak tok tadu piak di dia amma datung aksani ilik serta ilik tipagi aksani alak sani lu ilik tipagi tiak lu tak yang ni ada hal sama sama kaya kok tu ya tiak lu alak sani tu piok pada waktu ni loki ingin tapi tahu ya ini sekarang kata mama kehik ini dia tu piani mami ngani iga darak seu tau no nak ukang aku
1: tupi
0: kehik tak pang nak. Dan ni gayu ni kapsi, ia ilau tahu ilugi ia itu taman yang ni mana kanan ni gayu ilau tadi itu dari mana pingah ini dia itu kalau pindus sibung aku tahu nak panggil. Nukakot ito akaklo. Taman na abata, nukakot ay mak. Nipaluk sirangata. Kau siyang ningan ni ama, pero siya reakso ko. Tupasit siya reak pala mga nanak.
1: Mamang
0: itu kalau ni. Mamang itu ni. Mamang itu ni. Tupi liok pala. Mamang itu kata

0: kami siya doon. May kuyak siya kayang naksa ang mata. Mamangit. Iyang lang naksa ang mata. Iyon ang sakit doon si siya. Iyon ang sakit na rin doon. Mamingiyak siya kayak para may anak. Iyo, kakik. Uwang na tayo man na pilangit. Isuwag talangin na may la. Pili kayangin ni ana-anama. Napili kayangin ni isumalangin. Pingwa karam tayo kubi ayuyo. At arak so talo. Yakaluk siyo lao pilak so ta. At arak pala akong migapta. At taga kami usiyok pala akong mingman. Aming makawiyak tuming. Nuta kami. Damag kuning ilog. Ilog lak to ko luyak lugo. Sao narulong ni taman na lang. Damag ko ilog. Napulak sa gulo, nag-iunik sa. Napuliok sa. Ipiyok sa gulo. Nao, kamutila, ipkwalik sa takiyuwang ila. Ay simao palao, tuho. Isimabakak palao. Kakaisayin nila manila nukakay. Isayak takatiyak pala o madali ka magkuning. Ang nang mainig. Ubutahap ko na nanak ko ka. Isayak tali, isayak takatiyak tala o mat. Tang makangap talo sa wakluti. Sa wakisitiyak talo. Ukok siya lang nang nagsamot, siya kalitiyak sa wapo. Inyong buwak sa tani, buwak sa siyok pala ang mata. Iswak to alita ay maulo. Kablo na buwak sa tani, buwak sa takakal. Sulisak sa ni iswang ito. Ama upingak ukso siok pada suci naik suci, tamat jamak kuasa na pada waktu.
1: Nafsu ni.
0: Nafsu. Katau yang digila katau yang tak kawan.
1: Nyunamu pula disimat lagi.
0: Hai menyam yang, iku maksiat ni yang mati kuliku. Dahil ko ali o kumarag sa o niyang mata, may kin, kisin, uksiyo-siyo, tawal ang miso. Dito, o kumarag siya halong mata. Ilo sa magkulak at tao ya ikaw. O kumarag at tao at takto ali siya lumayan.
1: Kangat ko kaya?
0: Ha?
1: Kangaw la kangat kaya?
0: Huwa.
1: Okso tili o kalokat talaw?
0: O, upingak siya ako. Upingak siya ako. Upi, pero lugin. Pero siya ako, nikilaman. Iyak lagi, kiktori siya. Luang. Kiktori siya lak lagi. Nikilamat siya kaya lugin. Pero yaw mo na kukso. Dahil ganit eh. Huldakak pala ako. Hindi ko ukusik siya. Ukusik sana nang ako. Huldito ka. Kay muksik ko, kay miko. Usi ka katta pala ako mat. Takko siya umakso di. Pinam. Kusik siya. Takwalo, taam na uyuli ako ulo. Taam na kuli. ino ikumaya iyao niya. Doagi datay sumuni kano halwalu ikia iyo halulau rinik sakitia iyo halulau yao nilu ikip kalitia suwi ikia wadau.

Yeah, pianik di sebut bolem ni man. Tamna talima ulak pat rusak sa ukan ni awa matok ang dami utolaw sumayok Lucy ayawan ni ang napag ilaw nukatsang na apos eh pianik di sebut otak bolem lang man kaya na mila kukutap ko at saik sa kuka yun tamani katikik kawib sila mga Robert Kabito talima ulak pat daw to saik sa rusak sa ukan ni awa matok tagbawo si